نایی موند خیلت کلک کمچ کرکنی نخنیه چی که پخشین کتن پیم اگوشت پخشید یقی پا مرکا چی نکا خاتن تیت اپ خرکیوام هیچ همران این از خان سنپا چی پوچاوی نکا اچوکت اوائیک چی نیت سسی یقی پا نکا سب خرکیو اچوکت اسکنیو کن خانیخ کالک پچاوکین Munanya pachi kay sa sin hiwasan ay karo kuyap tiyas kistani sa pharaki. Yaki pa naga sa pharaki uhitsa mara kamuyatak chika mara niyo sa sin. Ano yung naira mara kanin? Taipir sa ta chispay sa sin standi ta pharaki. Humast hilat kulakay apu yapu chiri uywa uywa chiri. Kun hams humak pacha tanti itarakta. Ha? Hanit haust anis mani chamar kun jamás pas. 2-20-40-57 ukar hausant anis manchu. Naya akamat tantit erist sasina. Ukakit chicht snan gu hanira kis pacha. Hani ake kipa marnakana hani kun jamás chicht anis hemahitik. Ma akat hemas huipis huipinti wat khakhalyuk por khataraki, thayas thaytan iraki. Qina yakis muita wa yakirak ukhamaki ikhe. Hani pachak sumpache punik tantit anji hema akhetik. Uka pampa uywanakas kun haqish uywaskas pan ukham utak anakanak sarnak khakirak ukhamay. Kaya pacha na kan huka pampo yuwa na kaswali sumayati pkhanak tantit apkhanak. Pacha tukit marka chi na karus yati apkhanak. Hichakani uka makitik uka yuwa na kaspantis hakiraki. Kuna pacha raki hakin mangkap mangkiris na kaya hichakam. Uta angkaman uka kailwa na kas uka chuan kira na kas na uka kham. Icha unistas kere ke upata warakina kan alfa alfa ya puchitana gual man khap ke walyatana ka usiam pe qotat mistan khap uka patuna ku khamana ka kama kina ke skuna us sarna khakira ki ani pana ke spach sum tanti khara kit ani kun khamat tanti ani hama khit u kama aka pacha qalama yihtata puli khara ki aka qipa marana kan kha Hani chukama ki khilat kulak. Kaukir makutana kate khanwa intiriki ukana kas kachat kachat wanyan tawaye kharaki. Hichak akur nakan anchichit kamak munat khilana kulakanaka. Uywa mankau kachat kachat pisintaski. Uka puhunakan umau wanyaraski. Halyute khan purhat kaspaha. Inas hutiri urnakana umat pistanyanaka utkharak chispan markachi nakataki ukhamaraki uywa uywa siri nakatak kanpacharunha uywa nakataki pastunaka ha kalapuni uwanchuwa yekharakik inas yakipa ukhanakan akurnaka khalyuk purhat warak chukampis inas uka Kauke chokhnya pastuna katek pacha pach ilteri ki ukana kasinas chiltarak chipeni hanuka khaniraki ukamaki ki akurna kana monat hilat kulak. Kulitia, humar warhaya singsma. Istas kistat hanicha. Hanuka kunak shlup karakt anchiturasana. Ikich purkhtama, hanuka ikikich purkhataraktam ha. Hani usinti lup ipkharakitati. Sintilup isa ha kuna usunak sa aptasirak snawa. Hani chukamaki. Hanit marat suit itas manu kata kailkant anit humak akalini di WhatsApp tokero 767-08-480 ukakwira. Inas hichuru familia mataipin mamrampi amtasuwaichi. Hane ukak kusist au ist anyi munaraks ta kusist anyatak familiam chiktata. Hane ukak hamarakamans katus pukas uwerakchi.
feria anual ukanaka wa kurnak anual utkharaki ichuru sa wale puniam tapharaki kha ka asunta mamitram tasnyan cha sasin ukat kha khatuna gas utkhwayra ki uywa khatuna ka puncha winaka ukama walha actividades ukanaka utkharaki ak agosto pagsina munat hilat kulaka